0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako rin makopya na kita ka, minay kitig kabun eng sila.
1: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
0: meriti. Hindi na kikopya. Oso nang nako ngayon tawan na bayan na kyo.
1: Oh, irin na gisa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Iyeng sila. Harap pagawatan ko, piyo kurugyat. Mengila di ko ngayon ngayon tawan hindi. Da, ano dikatilan?
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kay lakon na malas ko so, na mangin tong engine na.
1: Malas oh malas no pa magkinang ano pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan. Pabisa lang sa saban, may natiman ko pulang mo sa ti ruputan ko ngayong yatawan montok tira obay na ka duha na padam katalo na hapad ya katalo na hapad tulan kalima taon duha na ribu duha na padam manam pinalabos man tatitid ko pisan mangingintong taon Malaysia matagiti dapat watas panong kayo ng sakit matagiti watas na kiningaw ka sa saban bay na am nagi sa sadapan meninggarod miya paitangos isa duha na kainan panang katatuang rumasamid pipira kinayanan. Linaso Basawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso Basawas, riba, duho na badam talo darja Celsius. Matagiti, doon ta sa nabawan. Kaswaban ba na sa sadapan, nagitatuwang, ya? Maninggarod, may paitangos, isa duho na kainan. Linaso Basawas, talo na badam duho darja Celsius. Linaso Basawas, riba, duho na badam apat darja Celsius. Matagiti do atas sa tambunan ya mata atas sa tambunan kasaban mena am nagisa sa depan meninggarod biyang paitongos isa duon na kainan panakatatuang rumah samid pipira kinayanan linaso basakawas saluna padam 2 darja Celsius linaso bas asiriba 2 na padam 3 darja Celsius matahuri matakiti do atas sa tenam ya tenam kasaban mena am nagisa sa depan meninggarod biyang paitongos isa pipira kinayanan panakatatuang rumah sami sa duo na kainan linaso basakawas at talo na badam talo darja Celsius linaso bas asiriba duo na badam talo darja Celsius kanap ya ruputan ko ngayong yatawan mantakatada obay na tabi na ikong awig ya matagiti dapat watas panong kayong sakit alansan na kanod kapailaan am na ikapasarahan ampun sikaw to kakalkod at miyampay dahi hitid radio kiningaw FM.

tadi ti da walay pangumbatan kiningaw. Napaingayan ni siya iti Taman MDK kasi ya. Panimbar na pada akoy siti tapiday nga ambang amat pisampuruan mamaramay piunungan kaya. Tema na pa, teka ngaran na pa tema at kamatan doon na ribu, doon na pa naman ang mga amat pisampuruan mamaramay piunungan kaya. Makiano kong ngaran dat ngaran dia tepat kaya man tadi Arnold nagi nomor WhatsApp di siya kaya. Ama kinahada kayo kagug kaya quiz ako maduwa tapi naik kaya. Quiz na kong maduwa nga itapay Arnold na pa nga ana di milad manimbar kaya. Man pa di anay tulong na suwab tulong na suwab tulong na suway tulong na suway kaya. Watas onggo na siliw ko po timpunan karamayan kamatan dit kaisa tulan kalima. Kinangahada kayo tunihin dat quiz ako maduwa. Watas onggo na siliw ko po timpunan karamayan kamatan dit kaisa tulan kalima. May napating nga satu hari bulan lima kaya. Watas onggo. Watasang na silog ka patimpunan karamayan, kamatan. Inasiliw dat watasang na silog ka patimpunan karamayan, kamatan. Edit ka isa tulan kelima. May di ay patadaat. Disimbar na kayo, may WhatsApp Ken FM, ay isa-isa siyam, lima ulo siyam, anong walo, kaya. Pacanan pa di tulong nasuway ka di Arnold, kaya. Maginaw to sining man tadi Arabella Kathleen Oliva lumangado huwam nagi sultan kagus sining man tadi mas ni sumiran tirak nu magawit kay hadan kini FM ko hay aramay ba.

0: Kuway.
1: Makinangaw ko sa Limbahan Boros, Luzon, Kiningaw FM.
2: Ang kada biya sining narungot ako tiyan na sining man tadi mas ni Sumiran tirak no minagawit kaya dan ato kay. Ay rak nagitulon, umihad na gigi. Arabella Kathleen, Arabella Kathleen Oliva, lumangado ko, minagawit atan, Benetit Jam kasiam, tulon na badong walong minit kasaman. Kaya rak na gito lang ka, mihad na gaya tabi na. Nakura na tabi na, gaya. Kaya rak na magawit kay hada. Isiyaw tabi na, gaya. Akan ka, ay sa kaya rakan ko lang tabi na, nga ila, tayo nagyari di kawayaan ta, madgya. Sarahad ako yung pagi, mangirak na gito lang, mihad ka na gaya. Apa-apa, tabi lang mo sa pagibabarasan ako, gaya. Iti pagkakataan ko gumadwa ka rin iti quiz, kaya. Watasong na silip ko to kapatimpunan karmayan kamatandit ka isa tulan kalima, kaya. Nasimbar na di, kaya tabi na, kaya. Harap ipira tulong dati minanimbar, kaya. Nabaras ko man, tadi tenu isaya kapag ulo, iri at anuan ko dat sa bagidat kasiliwad pamunang, kaya. Kung may isa na papinatad nga, ita pinay Muslim Lambok, ya. Bayahan kumadi ka Muslim Lambok, ya. Kung maduwa na padat pinatad nga, ita pinay Roger, ya. Kung matalo na papinatad at tisimbar nga, Ijone Aling. Tisimbar na padat paguhatan na dito, pinay nga, watas sa papar, ya. At talo-talo yalati nga nakasimbar nga. Labaras mantad ko tayo, no? Tabi na, isaya kapagulo, iri at noon ko, sabagay pamanang, nakapagulo na pa nga, tabi na, Muslim Lambog. Muslim Lambog mantad bingkur, kaya. Bayan ko madika Muslim. Apa yung korapa, tabi na, harap pa timpo, kaya. Harap pa timpo dat manimbar sa akon kasunday ti. Iti na pa nga, nagyarte, quiz, kaya. Apok lang di hardi pasan na ramit ko manta di Xavier Ran Kudingking manta tawa. Kapi mo siyan ako saban DJ mga nozoda ko si Vatan di tipasan ko tabian data daw dot tagazo dot kahamatan kumadizaw sa Viavi kasi ya katuhuadan ka. Kung sigaw kumadi ka tabi na eh Kudingking. Amar kiti pasan naramit ko may adat voice note may toko kinangha.
3: Hello, kapibasyan ng kasabon. Tadaw ko ng DJ Hex. Ay, DJ, ala.
2: DJ Hex?
3: Mamasan pa di VSS. Bujang sa nangiti gumain. Sana na tapinda pinayam tulong-tulong natin. Tambunan ng kaningawang nila supam. Nila pinapangam. Patabian tadaw kamatan tulan kalima. Ala, DJ, kuhu! Agang na VSS. Bujang sa nangiti DJ. Yung hila wala pangupatan tayo na mga hila wala pangobatan tutambunan na mahilag wala pangobatan kanina ako minili min busing ako ba yung TDJ bam bako wala ko na sa dapon laki ay ina ama mabata ko sa dapon lamin laki ah bam yun sa lamin sa natin ako kamatan kayo DJ
2: DJ Hex kan siya kaya nakapito mali siya kaya. Abama kinangato kagutit tunay hidat quiz at kumatalog, ya? Apa yung kura pa nga? Naman ito magandang tabi na ay man kumantad, ya? Man kumantad par at tunay hidat quiz at kumatalog, ya? At tunay napad quiz at kumatalog, tabi na ay, ya?

Tunay na pala quiz at kumatalot na pinayang i-pengkagya. Di serang at kamatan watas kaningaw ang hidango kayo na pinangonjuran kaya. Di sera at kamatan watas kaningaw ang hidango kayo na pinangonjuran kaya. May da kayo patadat panimbar kayo. May ada WhatsApp kina FM ay sa siyam, lima walo siyam. Anong walo? Anong walo? Kaningaw FM, kuhay aramay ba?

0: 나여고 레몬 마주마 안타지구란 그것을 임바한 버러스구수 그니아우 FM 시오코 마라마이버
1: Enggak nabi asining orang otak otak nabi kia asining pengelis ginawa. Nama nama otak otak bagan ada penimbar ada kuis dat ke saben benek ya. Aku is na pagkumaysa dito no tapi na yung ano tema at karamayan kamatan doon na ribu doon na padamanam it baras sa Luzon na tisimbar na pa nga mga matpisampuruan mamaramay piunungan ya. Ada simbar di tepi nai Arnold Michael mentadi da walai pengobatan keningau. Kuma dua na panga wata saonggo na silud ka patimpunan karamayan kamatan dit kaisa tulan kalima. Ati simbar na panga wata sa papar namanang di tay ka na simbar di Muslim Lambok. Mentadi ti dag bingkur ya. Tunih dat ako isa kumatalo na minan ko pagi ilangay tayo no tabi na yun di sera at kamatan watas keningaw hongo kayo ng panganjuran kaya di sera at kamatan watas keningaw hidongo kayo ng panganjuran at simbar na panga ko badam turo tulang kalima hili dewan masyarakat keningaw na simbar dito pinay Juita Julius mantad kampung matanay apinapin kaya har at kumaapat kagok ya. Kumaapat tunih na padat quiz dat kumaapat tabinay. Isay ongaran dat unduk ngadaw dat watas sa keningaw. Sugut kago tabinay. Isay at ngaran dat unduk ngadaw da watas at keningaw. May da kayo pa tada at isimbar da kayo. Maya dat WhatsApp kine FM ay sa isa siyam lima walo siyam anong walo anong walo. Kada di kayo lihoy da maginang odahay may da frequency siyam na panama pati tiktur migahas. Mila ko naging maginangaw may da RTM click ya. Download aplikasi RTM Click may ada Play Store. Mano kayo ihumat kini FM tadasan na kayo. Mila ko dat mikinango dahay dangadanga na po. Yang penting harot pirmutan net internet it agaras ya. Saan pa ang wapisa ng usapan? Kung mga digi kita tano, tiga selimbahan, boros dosun kaya FM, tada bay na tada ko anam kya. Kapi handa titi talon hapad, tulan kalima, taon 2002 na pada manam. Kada ko pindara bay daray ba kya, tapi nai. Sigira dat mulid mata dat kamatan. Teka imi bak nagid mga ikamatan kya. Itid kedisi eh. Tumayan ako ku kikarang-rang na kambulutan dat na karikatiti. Teka tambuloy dat na karikatiti kedisi eh timpu-timpu ditik ya. Lansan dat kapapanahay dat ramay teka kapamarimitan dat ramay kamatan dat taon ditik. Taon na 2002 na panamanam. Magawitat isa konsikan, piyamungan kumatisam-tisag, ya. Ulang piyadat miswaya tinaruk, ya. Ulang piyad miswaya at katumbayan. Misa at ako di isa at kayenan. Nama maramay, editit ramay kamatan. Taon 2002 na padamanam. Martini Matiwas, tadaudat kamatan. Amsotan kagusin, ya. Mantadi Jesu Redigusip, lumang adika. Kenia FM, kuhoy aramay, ba.

0: miyampay doho iti pinakamananga ko doho artiked di tuwago kaya mabida tuwatas kaningaw labi po gulo min tutunto ko po diti tanakuwago iti hanggagyatadan nuti tagpinayin dampay tutuno pagyahe sa ngaran
1: ba kumpis na nga nga witin sanan ngaran ko e Brian Nicholson Jacob mantadhi lo kampung Magatang.
0: Oh mantad Magatang kiyo.
1: Mantad Magatang
0: pero nagyatumurid ti kadito pag ngay
1: dito na po nga doon na po damdua nagyibang mamulak po
0: oh mulak po yako piya kiyo kakalat pensikul nang ko ko pengkurot
1: oh kakalat ko pa pensikul la magano ko doon na po nga degree Bachelor of Education ng subject BKD.
0: Kangam lagi ako pipi.
1: Kangam ako pipi.
0: Patut na yada asampin namin maro sa dito.
1: Namin single love mo nga.
0: Kontok na yada ako pipi. Kama na nga po nag yada iti artiket. Tiki nga, nag yada pambaray ti di, Totu.
1: Oh, Totu. No. Totu na di.
0: Totu Brian.
1: Totu Brian ka.
0: Bam, karay diti pialaan diti terandawi tawantang kamatan diti nanod na tiki. Inkukuro ka ti Nurih na kayong bulayot i karahiyan no te kanong sub kontumano diti pialaan iti
1: minin ho ako minatano ti na panga i minaja ko la isi minay nagyari ni pangkoda ha da magyari may tano diti pialaan na pialaan iti
0: ang pengkuro di kata perumanan isi yung ay kada ko pengkuro
1: it permulaan ka ba ya dili nga aku beda kopi ya teman dus ya. Ya enggak dua no ka. Aku kopi ya, negari.
0: Ada kopi sih enggak ya?
1: Aku pedas sih enggak ya. Abaran nih kabar no, abaran nih. Kan member sila taguang tulon bagi hari.
0: Karena gitu.
1: Mendesi bagi hari. Isi minang kuada lah. Negari minang ngajar dah pengkoro insanan lah.
0: Ikaray titit kesediaan. Mangoy may pinakiala ti artiketi okon ko uyit asanang kiyo.
1: Oh, okon asanang to. Adala ka piyo iman da.
0: Pero linay din ngay sumadya. Ino ko piyit susaano diti artiket to primanan?
1: Manto ko pa ti persadyaan ko na po nga alayin na matila. Santon di kulo pa.
0: Oh, santon po malaki.
1: Santon. Kalapas. Ito minanod ako artike e pertama
0: hila di bikike
1: ano kumbal ako no taon lalo hila di bikike
0: it kuminsan na gili
1: kuminsan na gili tida pa nga kahinduan na lang di hara na di pangalaman to ko di la ira na ba di okay na di di icabaran na pa daw po yung nga masa yun na po sabagi po kakal po nagari sa ngulon pensikul gini nga it masa pabagian pengkuro may saya ra may training na diri training nga padaw nga it mimboros ko pa it taguang nagi it nagari it catwalk ka ba diri imanan
0: tudukan ngawing
1: tudukan ngawing
0: pamamanaw kiyo
1: pamamanaw
0: magalib di kamalang ako di training iti it mimboros ngawing iti catwalk ka di
1: ara memang sewa studio radir
0: harus studio ke
1: studio lah.

0: Aduh.
1: Susah ano pun dong member kita gua ngatulun ke catwalk tapi mana no
0: tapi ini pasar apa nggak itu member kita gua ngatulun lah ya bagi aku bagi aku pas ya member kita gua ngatulun lah kita beri aku biar lah nak ya lah missing gila pingkor kopian
1: Abam, itu tiket dan artikel di hari itu main manifesto ke? Om pingkor di kad manifesto tu.
0: Ida na pa manifesto iman ko sa ina pa nga bengkel asas bahasa ibunda haba.
1: Senang
0: kopi ya. Tu ya bagi sebagai da negeri songgolan da menginya semua nula apa denda kakal pa ke pensikol kan. Nga iti naman ko saya sebab intan bagi dati la tanganak denda ila suka doago nga nga dalahan di akil lumim beras
1: oh tepat kepia
0: beras tako ba yun na berman ko wan saya iti bing iti nakati manifesto ko sebagai da pemuka pragu la pemusaran la gari tanganak ba yun da mimbaras iti beras tako
1: tepat kepia nurihi kami yang di totu takut di tu iti napot baru takut di bay nga mind light nga agumu nahi sukod wago dit aw no kopi yo nuri aw no kopi yo kailan
0: mo baras imbalas
1: kopi yo mo takut dad iti at permanent kyo ano mat it sabab iti sukod wago dit aw no kopi yo imbalas sa dusun
0: it napo pemasaran ko napo nga amaluan kanta ya lah. Ire kanta. Entah nagi mimbaras nagi ya lah it nagare bersuai it akan idati kini. Anagi ya lah mimbaras iti beras toko. Mengkal it atau porto permainan kula nagare amaluan ya lah mimbaras.
1: Pikir aku dia memang mantap tekor aku pemimpin
0: proses. Memang mantap tekor aku pula. Beres aku napa tinggal tepat sama aku napa nggak dusun lah. Nggak iri pedi tadi aku pula.
1: Alala.
0: Ya pedi nak aku ano.
1: Atau kau yang kau saya dusun lah nampupusan.
0: Amir pedi tadi aku. Karatiela mimpin beres penga. Karatiela negeri main beres nggak ayela kela mani bar. Kela nggak. Ya takur kuri na.
1: Oh, lagi mak ya. Konsikahan no kopi dia di tepi nai tatu Brian di tik ya tu harha pemesarahan di megalit di. Oh, senang mati kopi ti. Nakamanang ko dua pedi kawagom iti tantu di sa it. Lebih pad konsum ya dan kemulakan ko. Baham tahurin na biru rumantan ti. Harap dati hati sunod no teka pengusub no kumadat sukod wago lalabi nakarait ditit mitamang ditit nagyari ko basa nang tako megalitit barasat tinarot tako
0: kumali sukod wago ngayon sana ni karangaw kanon na tako kada lihway tiko basa nang tinarot tako tu iti nakapio megalit kain tutunan da tako da nagyari sebagi da sangulun da tulun di KDMR iti nang pagya kain tutunan to kau nga migal bagya irasok da to kau ano po da kau pakayad nga katingayam pa kapyo yun na bari man malaho ko da ton sana ni sukadwago da minsingila na to kau nukupi ako basanan ang tinara to kau ako na po gari pengkura ako kail pengkura da mintutun iti kubasanan ang tinara to kau na po nga may gaya tanod migal iti artike nagi ilondok nga daw ila nangay platform imila dap nagari dap papasunod no kopya ti tinaro kubasaran to ako na ibaros agarong adala apakago irin kata kuma dukayo sa kadwago
1: aralom mati kapipasan dis yun ginawa ng prima na dadak pa yung event ko okay na kung sikaw nagya to Brian to nakano dat nuris miniwat at panagiruruman dat kaswaban ni bayan natin minsan pa kung sikahan kumadya nakamanang ko doon dito randawi tawantang kamatan doon na ribu doon
0: kung sikaw
1: ang katabihan taraw kamatan nagi kumadya nagkanilan mamasan ka kamatan
0: na mamasan ka sana lahat ako rin kumatoy sanan it karongaw iti tambalot it pagkanakan nga eh lumagatang la kopya kopya senangan mamasa na ko da katobian ta daw tekay dok amatan ara isa kalansanan la isa na pa it maginom da ngawi kada ka na pimpanaw it kay nom na irin na kanta.

0: Mama kapi senan ka saben katabian ta daw tagayo dat kamatan montok tay senan magikinaw kina FM de dengga na pod kainanat bainati posigo to ka calm yang pay dahay id ababayan yang pay tumuloy pinatamad kamatan kapi handat dat ka permitan ramay kamatan tao dat ton bainati ton 2002 na pada manam manong dat ababayan diti ako osong lunan mo diti tapin ako ngawi to yang pay ako di ulun tamulo dit nalap ko in konti kasoban meniti kakita ko na padadur sa isa tinga ayin samboy na matiti lupay na tiya mamisya ako naka active sa bagay din influenza na in media social nga isa nagi sa ulun dit apragat ka piya mintano dot pialaan dot suganday matiti Bahamat abulo di mintutun to pa isa yang arano di
1: kopi sana ngan DJ posiko to nagyari minanganod kasiwatan teka puluang kadit malayod by mahitid kaninga FM okay yoko i Berip Edwin nga agung mamingilaho dagang ikidip teka i ando para kanta kana ka
0: oh ika malas bikyo
1: i mangigit na lanjang okay
0: ang bahay na ko naging matin na karumagad eh
1: oh
0: ang bahay na ko naging nakapiruba
1: saan ang kapisalawa to
0: irin nagi manato ko piruba hilid kakadayan na sa mga nom kanan na kay gumikom na mamalaho kaya
1: na balik
0: bahamat harap magharap pipira pagwatan guti tabi na kibit okay pagwatan na pod ko may santinga iti kamayan na susuyan akuri kumad tinan mo sandari pengkur haka papanahay sa bagay dat influenza dagi peserta suganda dit ketimpun
1: ba insan pa pansiko DJ iya kuna patinga kamayan dat matsisinding mantad dit takada apa pa masisinding ang marahyan na gidmaman sa video teka nagyari it balakon ka
0: oh
1: that sa bagit sa ngulon ni Triton that ginawan na tulon irin na to influenza ka nga agaya ko piyat kasan it kapasyan ko kung may sana pa nga tutunan na tulon nga that sa dupa mangilahaw na ando teka lanjang kakawi ang manta na gidit agumot mangilahaw na gat mempromosi kadai-kadai dia lah ada restoran nuna pala sugandai nga mi bagal di gulo na pa nga arihan ako may waya dit kailan na sugandai timpun ako dit ton 2000 padam walu isam na bayan na nga syukur po dito Tuhan magumun na giyat mangilaw dagad sa jury antok na pialan pialan na masinding hitiit sabala nilan dire
0: magudi amat nagyari di at mata na pedikat sender di tapi na kilit nga nuot ratid kamatan di montok na adika
1: bagi na padawa di jenga kamatan na ped mentok doha nga iso tandad konsikahan pisampuruan om timpud mentok gumulid mamantang dat kobasan anong pagkanakan
0: kontok ko piyot mirad iya nga kasarod may kaligdid sigarad diha at uhatan may kaligdid nga iri nagya panimbar ko iti kamatan nagi retan iti kamatan nagi tiki ya nuot kandasan no kada titit ko basadan dat kamatan iti to binay
1: to kam andas ako kapiyad sunduan mi tatabang pangkora titi narot ako kakal kakal pod pantangan sundong nakaburo na ti pamagunan
0: iti kaganaan dat masisinding tay ka media sosyal nagi persiapan dat i pialaan dat suganda iti ya pangkora ko dat iit mangulo dat timpo tay ka ipersiapan kan di
1: bagi na padaha mangulo dat ko timpo miyang pay dat disiplin hinangga panang tado fokus ako kumad karadya content totong na panga mawansay ako dat latihan vocal persadyaan na pantas
0: lah latihan vocal magkano ko isa tips lah dat ipimpura manamong dat rolaw dito sa nung
1: Nuna pa it nugyari, once yan ko, sa bolong pad negara may inda ka dat pantas ka masinding nga manginom ako dit limaw o man ko na may pakuwad madu ka.
0: Oh, ipahapadyo ka na.
1: Dapat. Wag na pa nga it o it alaso kapia o it atanis
0: swam kapag sa Malaysia.
1: Oh, yun. So, ay kaya rin, it basic na padman ko nga, it man, katulo nam, it bubbling ka, it brrrr,
0: oh, kadi. Hindi.
1: Warm up ka dito.
0: Oh, kurang puti.
1: Kurang nga, brrrr, kaya.
0: Brrrr, ka. Yan ako piya at nag-erdi, tips kaya. Nanot ako, matadi, ito pinay, may sinding iti. Pagkakataan, Tori, pagulo dat araw kita sinding iti kaya. At gumuna at nawayaan nga kaya at pialan na suganda itekait media sosyal no pagumbalan di nabantalan no salinad at paintan no ditit suganda iti tapinay
1: pagumbalan babas tagaya dit nawayan ko na pang papatilambos dat consistency vocal mga wal emosi sera mamonsa dat persembahan dice
0: pagulo dat sumuliwan tako ito sumuang tako man tadi pentas ya may pentas nga basi dat haro at duyar di isuang ginawa dit kutumbayan natin ang sendiri tayo ka kutorsian ya kutumbayan natin ang sendiri tagaya nagi harma to tips desuay matu kosuay kiri it is sawat dat pentas.
1: Tips na pa bagi na padah nga sebelum pergi editing DJ nga asara ko masiningit gereja ba asara na get ko kasalawat dat ginuman tulon jadi it kami yang nervous kang ini na pa nga nangyari it normal na nervous nga bagi na padah nga serad min kakatid pentas mamasaro ko tamad pentas ini adalah saya punya kang ko
0: harmato pumusarano dit nui wonsen ko nga inyala ng awang kawang sa tulong suway ka begaledig ya apa yang siya buat orang lain belum tentu buat ka baru sa tulong ya tapos bamat maginawa ta pa sining isa sining dat pangalis ginawa pagulo dat naputan to agot pa yung barasan ito binay para kantangan kina FM kuhoy aramay.

0: Dinapat diri.
1: Amno at pikanasan dat alinapat at dinapat kasanangan no.
0: It ikan masin.
2: Ah,
0: to kay. Mm. lada lada puti.
1: Lada tu para kami.
0: Lada tu para.
1: Ito nga dugari ko dop
0: ya. Ah, tepat tepat ninja. Pakay. Malantalan. Kabisa kon.
1: Kabis lagi. Mamat amundoran kita padamat kya. Di binay kidip. Makinaw tu pasining malis ginawa. Kenya FM Kuhay. Aramay ba.

0: Okay, kan opiat sinding di narong otong otong di nalasan alis ginawa tapi naik kidip na korong ok ya. Bamat harap pagutan ko sumusot iti karet iti sokodong ya. Isay it agumumanak di ka sokodong tapi naik kidip. Isay it agumumanak di ka sokodong dat paparlan dat kaganaan iti.
1: Paganakan lalabi pa tamako tambalot ito tumanod media social di kasas harimanahak dagat sokodong mantad timpo na ko active iswang the industry gi some the pain at DJ
0: good. Saya kaya ka harap matuot

Ya pa hagagakan sa nanti ng Ramyo na Amrino akay takaralom. Ya pa hagagakan sa nanti ng Ramyo na Amrino akay takaralom. Kuis kaamatan yohino sino limo pangkibalan asungay traoro na pangaan ng otom.

Ya pa haka kan saya nanti ngai seramu yun. Raino patutunok ko pa yo rondo program ba alin. Yo hino kempen panakan ralumbak ba alin tu malimpun ra talu. Talu ngau por hari bulan sila kalimo sukura ruo hari bulan sila ka onom. Ruo ngari burung opor amonom. Kempen itu ba alin into rajam kabalu talu ngau por ngaminitra susuab sukura jam ka opor amro talu ngau por ngaminitra tangan woro. Kempen itu pono ba alinra lobby utama pahun pantahaan keningau. Jadi pakaka au nasiha moy panak ralumbak. Abeli kamayara kempen panak akan ralumbak balino pahun pantahaan keningau. Into rajam kavalu talunga opor ngaminitra susuaw sukura jam ka operam ro talunga opor ngaminitra tangan noro. Satitis lumbak sajuta lansan. Ampak kapai lirai minang itara bilin mo yun. Maya ra WhatsApp maya ra nombor loho sa siam limo valu siam o nom valu o nom valu. Amo nasiha maya ra kuis kamatan. Abuli kang itor ra limbang mo yun ra pangkibalaan. Kapo am soalan soalan. Panduli ako po yo. Patutunan ko pera mo yun soalan kasa kapo ang pangkibalan kasa. Yohino ralong pahilian unduk nga daw inaya ang iwitrah tatandu. Panduli ako pa yun ralong pahilian unduk nga daw inaya ang iwitrah tatandu.

Ampahakakala yus takapunting at sama kininga takapura rimbay. Kaapuku rimbay ri Jordan Jubilin. Am sumunuhin na bahu rimbay na pangaan na nantaw rimbay ri John. Jari.

Yo bahagia ka? Reino akai takara lom kuis kamatan yo hino sinopangkibalan asung gaitra orang na pangan ng otom. Ama beli itarin mo yun, limbang mo yun, ampang pagkaulihin mo yun, inggalan mo yun, mayra WhatsApp, mayra number lo sa siyam lima valo siyam, onom valo, onom valo. Sino no yun, nama limbang rapang kibalan katalu? Amreino pasuku kupuyo, pang kibalan kaapat. Kapo soalan kaapat. Yohino, kamatan apun takara tukir. Yohino sanggilan ki pangapuan ra oro kaamatan. Pandulio ko pa yo sanggilan ki pangapuan ra oro kaamatan. Jadi pa kaka aun sino limbang rapang kibalan nino abuli itarin muyun limbang muyun. Mayra WhatsApp mayra nomor loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Rayu tak apa ang kini ngora rimbai sumindung rarondo nama gunan rimbai ri Roni Bahan sunuh munuh hina bahu rimbai ri Ambrosami NASA boy no bulan 5 Rayu sakaya ramora kasalulaan rahun umurut pagayaman takau monsoi.

Ya pa hakakapin ko ng ramayon ang kining ramo radio kining FM o nakintok mo yun. Ang pahing ko ng anpoy ramayon ang itarabilin ramo. Ang pahing ko ng anpoy ramayon o nakaaya ra quiz kaamatan. Sino niya na malimbang ra pangkibalaan kaapad? Pahing ko ng ramayon? Am abuli kapoyo maya ra quiz kaamatan nun soam. Am pagkakareno jam karo limang opor am talunga minitra may am nakasukuta kanira kapaparan kasalulaan rahu numurut ra oro hito. Aki asiaw sinalay rahu ikaw ansoy naringom yun intorako. Am sumunuh hito ranganin takanurangan angkaraja DJ Syukri ralom kasalulaan rahu numelayo santai petang. Amrayus takapo ang kining orarimbay. Napangaan na nantaw rimbay ri Steven Jimin am sumunuhin na bahu rimbay ri Suhaila Sarumping gambar ng kanalan. Hini akin tarako, au DJ Iza, salam Malaysia Madani, pahing konangan.